Ina mongdo lomo marang maram samdap ni shibrai shiga guan na sgon je lu ai. Shida zhiku shiya shina king maza guan na shida zhiku shilngai ya shina king maza lebran ta. Lomo marang masa mjo li jiang miu deng da maga chu xiong mdo mongdo sin na deng dong maga. Da li mdo mongdo sin bro deng dong maga. Nu jiang mdo mongdo deng da maga. Bao shan miu deng dong maga. Sakum mdo mongdo sin na maga. Rie sha ta lomo mong ai ta nga marang rang ga tu na dai ai nga ai. Tatonai Japan go yu yang, dining go na rewa yang, wenshan mudo mongdo ukan ku, brubru shang shang ai rung re mnu, yen gdi mga shi dun na, mning bung ai dien na Japan ta, tamza na shilngai roja lu nga ai. Rung re tosa ai Japan, dun siemso mun mga dun na, mning bung ai dien na Japan ta, tamza na kulukong roja lu nga ai. Dawson Yu Yang, Brubru Shang Shang Ai, Musha Japan, Modo Japan Mong, Tamzana Shi, Tamzana Shigru the Ram, Rajat Luna, Danga Ai. Mudo Mongdo, Wukan Sugan Lam, Mudo Munoi, Malining Ding, Rajat Luna, Danga Ai.

Shigamsha ni es dajku brochkuya skonlai gon na jelu ai. Ya dia madu yang nan ai gunbang gunbang do azang mongjing shagsa glalda ai mo.

ina mongdo lomo marang maram samtap ni shbrai shiga gon na sgon jelu ai shida jko shya shna king maza gon na shida jko shlnga ya shna king maza lbran tha lomo marang masam jo li jiang miao deng da mga chu xiong mo do mongdo sin na deng dong mga da li mo do mongdo sin bro deng dong mga no jiang mo do mongdo deng da mga bao shan miao deng dong mga sakum do mongdo sina mga re sha tha lomo mong ai tha nga rang rang ga thu na dai ai nga ai tha to nai japan ko yu yang dai ning ko na re wa yang wen shan mo do mongdo u kan ku bro bro shang shang ai rong rai mno yan gdi mga shi dun na mning bong ai dian na japan tha ta ma za na shi leng ai ro ja lu nga ai rong rai tho sa ai japan dun xiem so mon manga dun na mning bong ai dian na japan tha ta ma za na kun lo khong ro ja lu nga ai dao son yu yang bro bro shang shang ai ma sha japan mo do japan mong ta ma za na shi ta ma za na shi gro de ram ro ja lu na dai nga ai mo do mong do u kan so kan lam mo do mon noi ma li ning ding ro ja lu na dai nga ai